0: strikes laban sa Iran at tinarget ang mga military facilities na umano'y responsable sa pag-atake sa puwersa ng Amerika kabilang ang mga missile at drone launch sites. Sinabi rin ng US na nagpakawala ang Iran ng ilang missiles, drones at maliliit na bangka habang dumaraan sa Strait of Hormuz ang tatlong US Navy destroyers. Samantala, inakusahan naman ng pinakamataas na military command ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa ceasefire matapos umanong targetin ng Amerika ang isang Iranian oil tanker na patungong Strait of Hormuz. Sa ibang balita, natuklasan sa pinakamalaking pag-aaral sa Australia tungkol sa kondisyon sa trabaho ng mga migrant workers ang malawak at sistematikong hindi pagbabayad ng tamang sahod. Ayon sa pag-aaral ng Migrant Justice Initiative, umabot sa $3.18 billion kada taon ang hindi nababayarang tamang sahod sa mga international students pa lamang. Sinabi ng mga may akda ng ulat na nagbigay rin ang survey ng mahahalagang impormasyon kung paano umano itinatago ng ilang employers ang pagsasamantala sa mga migrant workers. Isa sa mga may akda ng ulat si Basina Farbenblum ng Migrant Justice Institute at Associate Professor sa UNSW Faculty of Law and Justice.
1: So we found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers. And the ABN rate was really high. There was 1 in 3 migrant workers were on an ABN. That's more than 4 times the rate in the general workforce.
0: Ayon sa kanya, ginagamit umano ng ilang employers ang maling paggamit ng ABN o Australian Business Number bilang pangunahing paraan upang bayaran ang mga migrant workers ng off the books o hindi dumadaan sa tamang legal na proseso at upang maitago ang hindi pagsunod sa batas paggawa. Sa ibang balita naman, nilinaw ng World Health Organization o WHO na hindi katulad ng simula ng COVID-19 pandemic ang outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship. Sa isang news briefing, sinabi ng infectious disease epidemiologist ng WHO na si Maria Van Kerkhove na magkaiba ang sitwasyon ngayon kumpara 6 na taon na ang nakalipas noong pandemya ng COVID-19 dahil ang hantavirus ay naipapasa sa pamamagitan ng close o intimate contact o malapitang pakikisalamuha. Patuloy namang tinutunto ng mga health authorities ang dose-dose ng pasahero na kamakailan lamang bumaba mula sa Dutch cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, 5 sa 8 pinaghihinala ang kaso ng hantavirus ang nakumpirma, habang 3 katao na ang nasawi, kabilang ang isang 69-anyos na Dutch woman. Karaniwang naipapasa ang hantavirus mula sa mga rodent o daga. Ngunit sa pinakahuling outbreak na ito, unang naitala ang posibleng human-to-human transmission o hawaan mula tao papunta sa tao. Umalis ang MV Hondius mula Argentina noong April 1 at inaasahang darating sa Canary Islands sa Mayo Ages. Samantala, inaprubahan ng federal at Victorian governments ang isang kontrobersyal na gas project habang naghahanda naman ng Australian Greens na ilabas ang kanilang pinal na ulat kaugnay ng panukalang buwis sa gas exports. Kilalang Annie Project, ang proyekto na pinangungunahan ng Amplitude Energy ay nabigyan na ng petroleum product license at inaasahang magdadagdag ng supply ng gas na eksklusibong gagamitin para sa domestic use sa Australia. Inaasahan din na madadagdagan ng 70% ang storage capacity ng estado kapag nagsimula na itong operasyon pagsapit ng 2028. Ayon kay Victorian Energy Minister Lily Di Ambrosio, makatulong ang pagbubukas ng karagdagang gas reserve upang maibsan ang pressure ng mataas na cost of living. Gayunman, kinwestiyon naman ng Australian Greens ang naging polisiya ng Labor government kaugnay ng gas reservation policy. Samantala, itinuturing ng Commission on Filipinos Overseas ang Melbourne bilang modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia.

nakikipagtulungan ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa Philippine Consulate sa Melbourne upang palawakin ang mga programang makatutulong sa mga Pilipino sa Australia. Tinalakay ng CFO at ni Philippine Ambassador Jesus Domingo ang pagpapalawak ng Australia Subclass 407 Training Visa at ng Youth Leaders in the Diaspora o ULEAD Program. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang professional development, leadership training at cultural connection ng mga Pilipinong naninirahan sa Australia. Ayon sa CFO, umaabot na sa mahigit 412,000 ang bilang ng mga Filipino migrants o migrants sa Australia ngayong 2025, halos doble kumpara sa bilang noong nakaraang dekada. Sinabi ni CFO Chairperson Secretary Dante Clink na nais nilang gawing laboratory o modelo ang Melbourne para sa diaspora engagement dahil sa matatag na Filipino community sa lungsod. Samantala, plano rin palawakin ng CFO ang ULEAD program sa pamamagitan ng hybrid training at mga programang mas akma para sa young Filipino professionals abroad. Ang Commission on Filipinos Overseas ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President na nakatuon sa kapakanan at pagpapalakas ng ugnayan ng mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibang bansa at ng Pilipinas. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, May 8. Sa Perth, maaraw at inaasahang aabot sa 24 degrees. Sa Adelaide naman, may manakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Melbourne, maulan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Hobart naman, may malakas na pag-ulan at nasa 9 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap at 15 degrees. Sa Wollongong, maaraw, 20 degrees. At sa Sydney naman, ay maaraw, 21 degrees Celsius. Sa Newcastle, maaraw 22 degrees at sa Brisbane, maaraw 23 degrees Celsius. Sa Cairns naman, may posibilidad ng pag-ulan na nasa 29 degrees at sa Darwin ay maaraw, mainit sa 34 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan po natin si Maridel Andanar sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

0: Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, mula sa ating himpilan sa Sydney, magandang umaga Vanessa at maraming salamat sa paghatid ng mga balita. Vanessa?
1: Hi Maridel, kamusta? Magandang umaga!
0: Magandang umaga! So medyo meron tayong nasa magkabilang parte ng Australia. Yan ang tinatawag na na magic ng teknolohiya.
1: Yes, naalala ko dati nung nasa Pilipinas, Maridel, yung nagre-report na nasa probinsya, tapos yung iba nasa Manila.
0: Oo.
1: Yung mga remote na mga reports.
0: Lalo na pag may bagyo, hindi ba? At saka election.
1: Yes, parati tayong on-call.
0: Ayan, doon nakikita ang talagang galing na nagagawa ng tulong ng teknolohiya. At sa araw na ito, Vanessa, isa rin sa makikita nating galing na tulong na nagagawa ng datos o bilang para sa mga mamamayan ng Australia dahil nai-announce na kung 100 days na lang daw ay 2026 census na.
1: Oo, Maridel, at mahalagang tandaan na compulsory ito. Ibig sabihin, lahat ng nasa Australia sa census night, kahit visitors o mga international students o visa holders, kailangang maisama sa census form.
0: Oo.
1: Dahil ito yung paraan, di ba, na kinukuha ng gobyerno ang impormasyon tungkol sa population, trabaho, housing, education, at marami pang iba.
0: Oo, tapos sa... kung hindi ako nagkakamali, ang census ngayon ay pwede na rin gawing online.
1: Yes.
0: Kasi nung araw, nung una kong dating dito, makakatanggap ka ng papel, ng form na nakalagay na huwag mo to ibuksan hanggat sa census night.
1: Oh, diba? May yun. Pa-thrill pa.
0: Oo. Pero ngayon, pwede na rin yatang online.
1: Mm-mm.
0: At meron din namang tutulong kung nahirapan kayo. Meron din kakatok sa bahay ninyo na pwedeng tumulong kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-fill out ng form sa census.
1: Oo. Kasi diba Maridel, may iba-iba yung sistema. Ako nga, hindi pa ako naka-experience na mag-census dito sa Australia sa 7 years ko dito. Ikaw ba?
0: Naku, nakailan na ako. Kasi every 6 years, ang census, every 5 years, so yung huli 2021, 2026 na ngayon. So, nakailan na rin ako. At yun nga, mula sa walang anak na may anak na may umuupa sa nagkabahay, walang trabaho sa may trabaho, yung mga ganong mga datos na nagbabago sa ating buhay-buhay. At syempre, yes, doon din natin malalaman kung gano'n nakadami o gano'n na lumaki ang bilang ng mga Pilipino.
1: Oo, nasa top 5 na tayo ngayon, Maridel, di ba?
0: Oo.
1: Na may pinakamaraming overseas born dito sa Australia.
0: Napakalaki, di ba? So,
1: yes.
0: Ayan, so mas marami pa rin yata ang mga Pinay sa Pinoy. Ayan.
1: Ay, talaga?
0: Oo. Dahil may 12,877,631 ang mga Pinay noong 2021. 12,545 naman, 154 ang mga Pinoy. O, diba?
1: Oo. At alam mo Maridel, importanteng malaman itong mga numbers na to, lalo na sa migrant communities. Kasi dito nakikita kung gaano nakarami ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar dito sa Australia at kung ano yung mga services na kailangan natin. Gaya nung sinabi mo nga, mas marami palang Pinay. So, given that number, ano ba yung services na kailangan din ng mga kababaihan?
0: Oo, at saka ano ba yung mga kailangang tutukan din?
1: Yes.
0: Like sa mga kalusugan ng mga migrante. Dahil ayon sa census, nakita talagang mahilig tayo kumain ng kakanin.
1: Ay, kakanin.
0: At saka ng mga minatamis dahil ang pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, na nilagay nila sa chronic illness ay hulaan mo.
1: Nagsimula ba yan sa letrang D?
0: Diba?
1: Diabetes.
0: Hindi pa kasali doon ang tinatawag na gestational diabetes. So, iba pa to. So,
1: yes,
0: ito yung uri ng diabetes na na-acquire mo kapag nagbubuntis ka.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kadalasan na may nawawala siya. Pero minumonitor ito dahil baka tumataas ang panganib mo na maging diabetic din.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan. Dahil siguro sa sa diet din natin na rice is life.
1: Yes. I was about to say, Maridel, na hindi lang kakanin, di ba, yung kung saan tayo kumukuha ng sugar, kundi sa kanin, white rice.
0: Oo. At nagkaroon din ng malaki rin yung bilang ng may asthma. O diba? Siguro dahil sa ano to, sa pabago-bago ng panahon at saka yes. Doon sa yung siguro yung lahi-lahi na sabi nila kasi diba kadalasan yung asthma ay yung tinatawag na kondisyon na meron sa pamilya.
1: Kasi ano Maridel, lalo na dito sa Australia, meron tayong apat na season. So kung papunta na tayo dun sa spring, merong yung mga allergies na, na magti-trigger ng asthma.
0: Ayan. Tapos mataas din, hindi naman gaano kataas, pero may higit kumulang 900 nung 2021 ang na-diagnose ng may dementia. Kasama na dito ang Alzheimer's. So ito yung isa sa mga mahalagang bagay na malaman kasi yung sakit na ito ay mahalaga din yung tinatawag nilang culturally

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: State school o pampublikong paaralan, ang karamihan dyan o kadalasan, tinatawag nila sa mga zoned areas. So, dun ka pwedeng mag-enroll kung saan yung zone ninyo.
5: Ah, ganun ba yun?
4: Oo. So, mahalaga rin yan na malaman sa census.
5: Ayan. Parang, yes, Maridel, sorry.
4: Ang pinakamahalaga, Vanessa, malalaman natin kung dumarami ang mga nagsasalita ng wikang Filipino para malaman natin kung daragdagan ba natin o kung paano natin mapapabuti ang serbisyo natin dito sa SBS.
5: Oo. And naisip ko ngayon lang, Maridel, parang simple lang no minsan yung pagsagot ng census. Pero malaking epekto pala nito sa future planning ng bansa. Parang mas detailed pala na kung yung regarding sa language.
4: Oo.
5: Di ba?
4: Kaya yun, mahalaga na maging bahagi tayo ng gabing ito. 100 yes. days pa naman, di ba? Sa Hulyo pa siya. Oo. Hmm. Kaya maghanda na at abangan-abangan. At syempre, alamin natin kung paano tayo makakatulong. Isa to sa mga bahagi kung paano tayo makakatulong upang mapabuti ang ating pamumuhay dito sa Australia.
5: Oo. At maganda din, Maridel, no, na may translated materials at support service o services yung ABS para sa mga nangangailangan ng tulong sa pagsagot.
4: Oo, lalo na syempre yung mga bagong dating kasi yung mga iba't ibang termino na ginagamit, mm-hmm. 'di ba? Hindi naman yung may mga ibang Ingles na di natin na ginagamit pangkaraniwan sa Pilipinas. Tulad ng no standing. At saka yung my battery is flat, 'di ba? Parang sa nung una kong narinig yun hindi naman to hindi naman to kotse, bakit ma-flat ang baterya?
5: At saka yung gulong, 'di ba?
4: Oo, yung no standing, akala mo bawal tumayo, hindi ba? Yung pala no parking.
5: Oo.
4: So yung mga bagay-bagay na yun.
5: At kasi iba-iba yung mga terms, di ba?
4: So, syempre, subaybayan rin ang mga update natin dito, Vanessa, sa SBS Filipino.
5: Ayun. At tandaan, bawat sagot ay mahalaga dahil ginagamit ito hindi lang ngayon, kundi para sa future planning ng Australia sa susunod na mga taon.
4: Yan. Daghang salamat, Vanessa Bragas!
5: Maraming salamat, Maridel!
4: At huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy ang programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS. Matapos ang ilang mahalagang paalala, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga kaganapan sa ASEAN sa Cebu.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Susunod sa SBS Filipino, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga nagaganap sa pagpupulong ng mga lider ng bansang ASEAN sa Cebu, kasama rin ang mga updates sa mga nagaganap sa pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at mga tulong para sa pangkaraniwang mamayan bunga ng oil crisis. Narito si Shirley Escalante.
12: Lumobo pa sa 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Marso 2026 mula sa naitalang antas noong Pebrero na 18.5

0: 16 trillion pesos. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 328.43 billion pesos o 1.81%. Ang dahilan, ang matinding epekto ng revaluation ng pagsadsad ng piso kontra sa dolyar. Nakapagtala naman ng 2.8% na paglago sa Gross Domestic Product o GDP ang Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, sa economic sector lamang gaya ng services ang mayroong pagtaas na 4.5%. Kabilang sa mga pangunahing nakapag-ambag sa ekonomiya ay ang wholesale, retail, trade, repair of motor vehicles, motorcycle finance and insurance at public administration and defense. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na isa sa mga nakaapekto sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya nitong unang quarter ng 2026 ay ang anomalya sa flood control projects. Anya, nakaapekto ang sentimiento ng mga consumer at ang pagsadsad ng kumpiyansa o tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Sa 48th ASEAN Summit and related meetings, maglalabas ang mga leader ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng opisyal na pahayag tungkol sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Tatalakayin din ang pag-amienda ng Charter ng ASEAN para maisama ang Timor-Leste bilang miyembro nito. Tututukan sa ASEAN Leaders Summit ang energy security at pagiging matatag sa panahon ng kalamidad. Ngayong Biyernes, May 8, ang opening ceremony ng ASEAN Summit sa Mactan Expo at pangungunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong host ng Pilipinas ng ASEAN Summit and related meetings. Susundan agad ito ng mga pulong at working lunch ng mga ASEAN Heads of State bago sila magharap sa ASEAN Retreat Session. Pero nagsimula na noong Miyerkules ang mga pulong ng mga senior officials at ministers. Haharap naman sa isang press conference si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-usapan sa summit at magtatapos sa gala dinner kasama si First Lady Lisa Marcos at mga delegado. Kasabay nito ang Balikatan Exercises 2026 na nilalahukan ng Pilipinas, Australia, US, Japan at iba pang kaalyadong bansa. Busy ang nakalipas na mga linggo sa military drills ng mga sundalo. Ngayong linggo, nagsagawa ng Maritime Strike Exercises ang mga sundalo ng Pilipinas, US at Japan sa Pawai, Ilocos Norte. Isinagawa ng Japanese forces ang maritime strike na pinigil ng airstrike ng US. Pinanood ito ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro Jr. at nang bumisitang Japanese Defense Minister na si Shinjiro Koizumi. Pinanood naman ni Pangulong Marcos ang military exercises via online sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Sa Balikatan Exercises, nagpaputok ang Amerika ng Tomahawk cruise missile na mula sa Tacloban City patungo sa designated area sa military camp sa Laur, Nueva Ecija. Tumanggap ito ng batikos mula sa mga militanteng grupo na nagsabing hindi dapat gawing playground ng mga bansa ang Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Chiodoro, mahalaga ang pagsasagawa ng military exercises ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region.
1: This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it. And it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the President for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge.

0: and to interoperate and build deterrence for shared threats.
1: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro Jr. Sa ibang balita, isinama na sa calendar of business ng Kamara ang pagtalakay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sasalang sa plenaryo ng Kamara sa May 11. Naipamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report na abot sa 73 mga pahina at pirmado ng higit 50 miyembro ng Justice Panel. Naisumano ng House Committee on Justice na tuluyang maalis sa posisyon at habang buhay na maipagbawal sa paghawak ng pwesto sa public office si Vice President Duterte. Batay ito sa Committee Report 261 na nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Nakasaad ang hiling na matapos ang impeachment trial ng Senado na siyang tatayong impeachment court para ideklara na ang respondent na si Vice President Duterte ay guilty sa lahat ng Articles of Impeachment. Magpataw ng parusang removal from office bilang Vice Presidente ng Pilipinas at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto. At ideklara ang respondent na liable to prosecution, trial and punishment ayon sa batas. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, iginit niyang hindi makatarungan na isangkot ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara. Ito ay matapos na mabanggit ang ilan sa kanyang pamilya sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo at illegal drugs payout. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Duterte na tulad ng mga asawa at anak ng mga kongresista, may right to privacy rin ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang mga pribadong individual.
2: I think it's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
1: Sinabi rin ni Vice President Duterte na ipinapasadyos na niya ang anumang mangyayari kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya.
2: Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach.
1: Sa akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment hearing, isang umano'y drug lord na si Sammy Uy ang nagbigay ng 181 million peso sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Tugon ni mamamayang liberal party list representative Lila De Lima, hindi dapat isisi sa House Justice Committee ang mga lumabas sa investigasyon ng committee.
3: Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and sa SALN, because you know, these are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng peras sa mga accounts nila.
1: Yan ang tinig ni mamamayang liberal party list representative Lila De Lima. Pinasinungalingan din ni Vice President Duterte ang kumalat na ulat sa social media na binato niya ng laptop ang isa sa mga miyembro ng kanyang legal team na si Attorney Michael Poa. Tinawag ito ng Vice Presidente na basurang chismis na hindi dapat pansinin. Paliwanag ni Vice President Duterte, kailanman ay hindi niya nagawang manakit ng empleyado. Hindi raw siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong gumamit nito at ang lahat ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho ay pinapaubayan na niya sa kanyang opisina. Sa nagpapatuloy na krisis sa petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East, isinusulong din ang pagtulong sa sektor ng middle class na malaki o mano ang tulong sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang buwis. May mga pagpuna na hindi nabibigyan ng ayuda at tax relief ang middle class na ang buwis ay bahagi ng pinagkukunan ng pondong ipinantutulong ng gobyerno. Isinusulong ng General Alliance of Workers Association o grupong gawa na mabigyan din ng ayuda ang mga nasa middle class at ang mga nagbabayad ng buwis sa bansa.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Gabriela.
4: Oo, ngayong gagawin lang namin yung event ngayong buwan na ito, sa 16.
3: Maari mo bang sa amin kaming bigyan ng idea kung gano'n na kalayo o kung ano na ang narating ng Gabriela sa loob ng maraming taon sa Australia?
4: Well, in terms ng pondo, hindi kami lumayo. Wala pa rin kaming pondo. Hindi pa rin kami funded. Oo.
3: So, voluntary pa rin.
4: Voluntary pa rin siya. Pero in terms ng work, eh malayo na rin ang narating, di ba? Kahit nga doon sa mismong reflection, halimbawa doon sa pagkilala sa hanay mismo ng mga kababayan natin. Halimbawa, nung 2022 na election, kami yung nag-number one na party list dito sa Australia. Pero sa in terms ng advocacy sa ground, eh di, kumbaga tumulay na siya, hindi na lang siya sa mga Filipino. So, meron ng mga tumatawag sa amin na Indian, Vietnamese, taga Myanmar, yun yung mga ethnic groups ng galing sa Myanmar, ganyan. So, marami na siyang yun, mga Indians, Nepalese, ganyan. So, ano na siya, tumawid na siya. Hindi na lang siya. Although, syempre nananatili ng Gabriela Australia naman ay Filipino-Australian Women's Organization. Ganun. Pero yung advocacy niya in terms ng doon sa area ng paglalaman.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Bago kasi yung mga Pilipinong nagmamigrate dito, karamihan pamilya na rin, hindi ba, o mag-asawa?
6: Yun yung ano, yung sa skilled ano yan, no? Sa skilled migrants na stream. Pero ang pinakahayas pa rin talaga ay yung nagkakaroon ng partner na Australian. Oo, mas mataas pa rin yun hanggang ngayon. So ibig sabihin, magta-translate siya na yung mga lumalapit sa amin ay yung pinakamataas na percentage ay yung ang asawa nila na ng abuso ay yung Australian.
5: Mga ilan kaya?
6: Maliit. Siguro kung 100%, mga around 80%. Kasi yung sa kapwa natin Pilipino, wala pang 15% yan na merong lalapit na ang ikiklaim nila yung ng abuso sa kanila yung kapwa nila Pinoy.
5: Bakit kaya? Ito ba ay dahil nahihiya o dahil hindi lang talaga ganun kalaki yung incidence?
6: Gusto kong paniwalaan na hindi malaki ang incidence kasi malaki talagang barrier yung ano eh, yung cultural differences at saka yung hanggang ngayon ang tingin din naman talaga sa atin ng mga partner na abusive na ibang lahi lalo na yung puti ay second class citizen lang. Yung iba nga hindi citizen ang tawag sa hindi second class citizen ang tawag sa kanila. Talagang tinatawag sila na parang slave. So nag-exist pa rin siya. Yun yung mas nakaka-alarm. Na I think consistent siya doon sa pagtaas ng numbers ng call out sa halimbawa sa police, 'di ba, ng mga babae na naaabuso. Kung dati yan, nung huli nating usap yata, 70,000 plus yung sinabi ko sa'yo. Ngayon, 90,000 plus. Baka 100,000 plus na. Victoria pa lang yun. So, call outs pa lang yun sa police. So, hindi na natin dyan sinasama yung diretsyong mga tumatawag sa mga services. At lalong hindi kasama sa numbers na yan, yung tumatawag sa Gabriela.
5: At yung mga tumatawag sa Gabriela, tumaas ba siya ng malaki? O bumaba?
6: Hindi, tumaas siya. Ang ano nga, dahil ang pinakamalaking chapter naman talaga namin ay nasa Victoria. Dati, mas contained yan na dito sa Victoria yung mga tumatawag. Ngayon, hindi. Meron kang sa Queensland, meron. Siyempre, meron kami kasing chapter sa New South Wales. So, pagka may tumawag na taga New South Wales, hindi papasa namin sa kanila. Meron din kaming chapter sa Western Australia na nakabase sa Perth. So, i-ano din namin. Pero yung mga ibang state, ay ano yun? Ngayon yun namin nakikita, na kumukontakt. So, ibig sabihin din, posible na yung mga Pinoy, mas maraming mga state at territory sa loob ng Australia ang nandoon tayo, mas dumadami tayo.
5: Sa tingin mo ba nakatulong din kasi yung social media?
6: Oo. Sa totoo lang. Kasi mas marami talaga yung kumukontak sa amin through sa Facebook page namin eh. Tapos ang ano lang nila kasi parang ano yata eh, pag nag-search ka ng domestic violence tapos nilagay mo na Filipina, nag-automatic na nag-a-appear yung Gab.
5: Na isa sa
6: Gabriela.
5: Isa sa mga hits na tinatawag.
6: Oo. Hindi namin alam paano yun nangyayari, di ba? Hindi ko alam kung ikatutuwa namin yun or ikalulungkot namin yun.
5: So dami ng, sa laki ng itinaas na mga humihingi ng tulong, tumaas din ba yung mga tumutulong?
6: Oo. So ang kami naman sa organization, sa Gabriela Australia, ang talagang ini-strengthen namin yung volunteer program. So yung ang tawag na namin dyan, Bayanihan Volunteer Program. Ang ginagawa namin dyan, nagki-create kami ng mga volunteers ng iba't ibang age group. Kasi nga, ano siya eh, meron din ngayong emerging na mas

0: nakakabahala na ano na incidents na meron tayong mga kababayan na di nadadama yung mga bata, no? So merong mga teenagers na between 14 to 18 na yun may trend na kasama sila doon sa na-abuse nung partner ng nanay nila.
1: So sila rin, so, kaya, biktima rin sila. Hindi na lang sila witness.
0: No, hindi. Meron nga doon cases na ano eh, sila mismo ang inattempt na sexually assault.
1: So sa mga anak ng mga Pilipina ito, anak nila to o anak ng asawa nila?
0: Anak nila. Kasi may mga kababayan tayo na pumupunta dito, may anak na sila.
1: So pag mga ganun, siyempre mas bata to eh. So sinasanay mo o nagte-training yung mga...
0: So may group of volunteers kami na mga young people. So ito yung mga as early as 19 years old. So 19 to hanggang early 30s. Kaya yung office namin dito sa QV Women's Center ay napaka-busy. Kasi syempre may ibang dynamics ang mga kabataan, 'di ba? Nakita na namin yun eh, na hindi mag-work na ang nagkakausap sa mga bata ay yung katulad ko na sa paningin nila ay ang layo na ng edad sa kanila.
1: Hindi sila makarelate.
0: Parang masyadong mataas yung power dynamics doon ah, pagka kami pa rin. So may ganun kami. So kahit doon sa... Kaya kami merong regular na art play group. Parang sa mga bata. Kasi yung volunteers namin, kailangan din silang masanay. Hindi lang doon sa makikinig sila doon sa halos kasing edada nila na na-abuse. Kung hindi, yung sa mismong younger ones, paano din mag-create ng environment na safe at saka nag-create ng, ano ba tawag doon? Yung respectful na relationship.
1: Yung napansin ko no sa usapan natin, mula sa tinatawag nilang network na kumikilos lamang mula ng pasikreto, ito ay medyo mas nakikilala na kayo.
0: Totoo naman yun. At very thankful kami doon sa pagkilala, bagamat sobrang lumaki na yung gawain namin in terms ng pag-advocacy ngayong volunteer work namin.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Pero nalakahalaga na mayroong mga tulad ninyo, Gabriela, na tumutulong sa mga kababaihan na naunawaan yung kultura, kalakaran, tradisyon, paniniwala ng mga biktima.
3: Oh, napakahalaga. Kasi yung mismong pag ano, yung makaka-relate sa'yo, diba? Kasi grabe yung isolation naman dahil nasa ibang bansa nga tayo. Yung the mere fact na nagsasalita ka ng lingwahe nila, ang laking factor noon. Talagang ang dami naming mga nalumapit sa amin na nakaano naman na sila, nakatawag na sila sa services. No? Halimbawa yung mga hindi temporary migrants. Pag nakausap kami, sobrang, ay, maraming salamat po. Ano po, sabi ko, di ba, kausap mo na yung services, nakita ko yung file mo, ano na, halos 1 year ka na, na tinutulungan ng iba-ibang services. Eh, kasi po, hindi ko nga po naiintindihan naman sila eh.
2: So, iba talaga, no?
3: Iba. O, tapos sabi, for the first time po, masasabi ko ang lahat-lahat, ganyan-ganyan. So, I think, kahit na ano pang sabihin natin na yung tayong mga Pilipino, magaling mag-Ingles, ang daming nuances ng lingwahe natin. At saka pag nasa crisis ka kasi, hindi naman yan, ano, hindi naman madali na mag-automatic translate yung utak mo into another language.
2: Paano naman yung mga mula ibang komunidad? Sabi mo nga, lumalaki yung komunidad Indian. So, paano pag humihingi sila ng tulong sa inyo? Naghahanap kayo na nagsasalita ng wika nila?
3: Hindi. Kasi dahil crisis ang major, no, pag tumawag sila, hindi naman tayo... Kadalasan naman yung tatawag ay hindi yung parang kailangan lang nila ng counseling, ganyan. Talagang nasa crisis sila. Kailangan nilang, ang immediate need nila ay safety. So, ang gagawin namin, i-brief sila, papakinggan muna yung story, tapos ano yung mga practical ways na kailangan gawin agad. Tapos, sasabihin namin later on na ito, may ilang organizations na pwede mong tawagan. Ang challenge doon, katulad ng mga Pilipina na temporary visa workers, ay temporary visa holders, hanggang ngayon, wala pa rin naman talagang services na available sa mga temporary visa holders. So they stay with us.
2: So at kayo pa rin talaga?
3: Oo. Kung gano'ng kalimited ang resources namin, ay hindi ko na rin alam kung paano namin napagkakasya yon sa... So, napakahirap gumalaw. Oo. Pero syempre, dahil nga... yung sinasabi natin, kung gusto talaga natin ng equitable services, hindi pa nga natin sinasabi yung equality, kailangan magpatuloy. Parang choice yon ng bawat member at bawat supporter ng Gabriela. Isa lang ang choice nila. Magpatuloy doon sa advocacy para ano, yung mismong pagkamit ng ano, ng rights ng women and children ay mangyari talaga, or yung protection mismo nung sinasabi nating rights as women and children.
2: Maraming salamat, Ness Gavanzo, sa patuloy ninyong pagsilbi at pagtulong sa mga kababaihan sa loob't labas ng Australia. At congratulations, 30 taon ng Gabriela.
3: Oo, sana pumunta sila. So dito yun, sa TUB Women's Center, sa 16 ngayong buwan, 6 o'clock yun, magsisimula.
2: At yan na po ang programa ngayong Biyernes ng umaga. Sa ngalan bumubuo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat. Magbabalik kami bukas, ganap na alas 6 ng umaga.

0: didda dauki ba dadi da aka yi tsakanin jiragen yakin kasashen biyu sakamakon farko-farko na zaben ƙananan hukumomi da aka yi a Ingila ya nuna manyan jam'iyyun kasar biyu Labour mai mulki da kuma Conservative mai hamayya sun sha kai sosai jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce la'akari da cewa 'yan Najeriya sun gamsu da salon mulkin Tinubu wanda ta sake tsayarwa takara a zabe mai zuwa babu bukatar ma ta tantance shi
1: jam'iyya ta duba irin rawar da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taka da kuma irin yadda yake aiwatar da manufofi na jam'iyya inda jam'iyyar ta tafa masa ta kada ƙuri'ar amincewa da salon mulkin sa
0: to a jamhuriyar Niger ɗan kasar na tsokaci kan wasu shirye-shirye na karfafa hada-hadar kuɗi da zamanantar da bangaren kuɗin dan jama'a su fucin moriya
2: wannan zaman banza da wani kwati da wani bandanci da yake yawa a ƙasa duka wannan abubuwan za su rage
3: macewa in tana ga sana'arta tana bukatotinta da yawa wanda za ta yi har ta taimaka ma danginta
0: to za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin wanda ni Muhammad Nur Muhammad zan gabatar zan fara da labaran duniya tukuna Shugaba Trump ya ce har yanzu yarjejeniyar dakatar da bude wuta na nan daram duk da dauki ba dadi da aka yi tsakanin jiragen yaki ruwa na Iran da Amurka a mashigar Hormuz.
4: The US and Iran each accused the other of firing first.
0: Wakilin BBC ya ce Amurka da Iran kowace na zargin daya da fara bude wuta.

0: taka da kuma irin yadda yake aiwatar da manufofi na jam'iyya, inda jam'iyyar ta tafa masa ta kada ƙuri'ar amincewa da salon mulkinsa. Kuma aikin kwamitin gudanarwan ne na jam'iyya na ya duba cancantar ɗan takara, kuma jam'iyyar dama ta ce ya cancanci ya tsaya takara, to doka kuma ta ba ta dama cewa ta yi duk abin da take gani ya dace wajen tace ko tantance ɗan takara. To ita jam'iyya ita ce kamar abar hawa, ya rage ga 'yan Najeriya kuma su amince su zaɓe shi.
1: To sai dai tumma kafin zaman su shugaban ƙasa, mutane da dama a Najeriya ke nuna shakku kan wasu batutuwa da dama da suka shafi shugaba Tinubu, kama daga kan batun shekaru da hanyoyin samun kuɗinsa da kuma wasu zarge-zargen hannu a wasu laifuka. Ko jam'iyyar ta APC ba ta ganin yin rufa-rufa wajen tantance ɗan takarar nata tamkar tauye 'yancin 'yan Najeriya ne na sanin kowa ne zai shugabance su?
0: A'a, wancan zarge-zarge da ake an daɗe ana yin su. Tun kan ya zama shugaban ƙasa ake wannan zarge-zarge, har ya samu ya zama shugaban ƙasa yanzu yana neman shekara huɗu akan kujera, ba a kawo hujja an tabbatar da wannan zargi ba. Tinubu ya faɗa cewa shi baya jin shakkun irin waɗannan abubuwa saboda cike da gaskiya, wuƙa ba ta bashi tsoro.
1: Ba ka ganin watakila za a ce kuna ƙoƙarin ɓoye wani abu ne?
0: Wato ita jam'iyyar APC jam'iyya ce mai ra'ayi na baje kolin abubuwanta a faifai domin kowa ya gani. Shi yasa ma ba ta jin tsoron nuna abubuwan da take ala kulli halin. Shi yasa ma haka 'yan Najeriya suna shigowa jam'iyyar saboda ganin irin salon adalcin da jam'iyyar ke yi.
1: To amma idan su ma sauran jam'iyyu suka ce ba za su yi wa 'yan takarar su wannan tantancewa ba, kuma aka jiyo ku kuna korafi akan haka fa?
0: Wannan ai kowane tsuntsu kan gidansu yake yi. Kowa da irin salansa da manufofinsa da irin dokoki da kuma kundin tsarin mulki da manufofin da jam'iyya take amfani da su. Idan su sun tabbatar cewa 'yan takarar da za su tsaida tsarkakakku ne, falilai alhamdu.
1: Wato ku kun tabbatar da cewa shi shugaba Tinubu a tsarkake yake kenan?
0: A dai mu a bisa tsarinmu da manufofin jam'iyyarmu muna ganin yana da wankan da zai iya aiwatar da manufofin jam'iyya. Mu abinda muke nufi da tsarki kenan.
1: A Najeriya dai mutane da dama kan yi korafi akan rashin sanin dukkan abubuwan da ya kamata su sani game da waɗanda ke neman su shugabance su, kuma duk da cewa akwai tanadin doka na yin hakan, misali sanar da abin da kowane ɗan takara ya mallaka. Wasu na ganin 'yan siyasa da dama na nokewa wajen yin hakan, kuma ko a baya ma kotuna sun sha kama wasu daga cikinsu da kin bayyana ainihin abin da suka mallaka. Imam Saleh, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: Inda yanzu yake karfe 7 na safe ne saura minti 16 a Abuja da kuma mada da ke jihar Zamfara a Nigeria da kuma mada da ke Kamaru. Za ku sauraron mu kai tsaye wato a shafin mu na internet bbchausa.com. Gaba a cikin shirin za mu sake koma a Najeriya, inda ayan hamayya suka fara martani kan wasu kalamai da aka jiyo shugaban hukumar zaben kasar na yi. To yanzu bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda 'yan kasar suka fara tsokaci kan wasu manyan shirye-shirye biyu da hukumomi suka samar da nufin karfafa hada-hadar kuɗi da kuma zamanantar da bangaren hada-hadar kuɗin na kasar. Shirin dai wanda haɗin gwiwa ne tsakanin Niger da wasu manyan cibiyoyin kuɗi na Afirka na da nufin sauƙaƙa hanyoyin samar da kuɗaɗe ga al'ummar da ba ta cin gajiyar tsarin bankuna, musamman ma a yankuna na karkara. Ga rahoton Chimaila Isufu.
3: Sefa miliyan 10,000 da bankin cigaban kasashen yammacin Afirka ya tattara ne ake sa ran za a yi amfani da su wajen tallafawa mutane kimanin miliyan 1,200,000 waɗanda kusan kashi 60% daga cikin su mata ne. A wani bangare na wani shiri da aka kira da PAFDEF, wanda bankin Raya Yammacin Afirka ke tallafawa da nufin inganta harkokin kuɗi da tsarin hada-hadar kuɗi, wanda zai taimaka wajen ƙarfafa ƙarfin cibiyoyi na cikin gida da kuma ƙarfafa harkokin kasuwanci, musamman a tsakanin mata da matasa. Abinda wasu matasa ke cewa tsarin ya zo a daidai gabar da suke bukata domin ƙarfafa musu gwiwa a harkokin su na yau da kullum.
4: Da yawa suna neman tallafi wanda idan aka kama musu, wallahi abin da za su yi a Niger wanda zai ƙara matasa da yi zaman banza da yi yawa, wannan zaman banza da yi yawa, su in aka taimaka musu su ma za su kawo matasa su ma su taimaka musu. A haka nan wannan zaman banza da wani kwace da wani bandanci da yake yawa a ƙasa, duka wannan abubuwan za su rage. Me kuma in aka kawo tallafin

0: har zuwa shekara 5 da cusa musu hikimomin da suka wajaba na bunƙasa ilhama da fasahohin kaifafa zuciya da na hulɗoɗin zaman tare waɗanda ake buƙata don samun nasara a tsarin karatun boko. Aisha Abdullahi ta nuna da cewa yaran da aka baiwa irin wancan ilimin sun fi gagarumar damar shiga makaranta da shafe tsawon lokaci a makarantu har ma da kammala ilimin su.
1: To a gaida Muslim Muhammad Yusuf da wannan shimfiɗa. To idan na fara da hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta Najeriya kuma kamar yadda na ce muna tare da mai magana da yawan hukumar Malam Nura Muhammad. Shin Malam Nura me zaka ce akan wannan rahoto game da karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wanda UNICEF ke cewa sun zarce miliyan 18?
2: Masarar assalamu alaikum mai gabatarwa barkanki da kamar yadda rahoto ya gabata ana ta maganganu akan adadin yaran da ba su zuwa makaranta ana maganar wato miliyan 18.5 wasu suna maganar miliyan 10 wasu suna magana akan cewa akwai yara kamar miliyan 15 da dai sauransu. Mu matsayin mu na hukumar da ke kula da irin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta har yanzu ba za mu ce waɗannan alƙaluma da ake ta magana akai alƙaluma ne da ke da inganci ba saboda ƙungiyoyin da suka ɗauki waɗannan alƙalamu

0: yi takamaimai suka yi amfani da su ba waɗanda zamu ce waɗannan hanyoyi ne na wato ingantattu waɗanda aka yi amfani da su wajen tantance adadin waɗannan yara.
1: To ko ana ku alƙalimin kaman yara nawa kuke da shi?
0: Wa a halin yanzu akwai fafutukar da ita wannan hukuma take kokarin yi wajen ganin cewa ta samu sahihan alƙalima waɗanda za mu yi amfani da su wajen cewa mun taimaka waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai. Wato wani abu mai mahimmanci da ya kamata a lura da shi shine yawanci ƙungiyoyi ko kuma hukumomin da suke gabatar da waɗannan alƙaluma ƙungiyoyi ne waɗanda suke ainihin wato haɗa almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta. Akwai mahimmancin fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin yaran da ke zuwa da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai.
1: Menene bambancin su?
0: Wato su almajirai kamar yadda muka sani a kasashenmu na wannan bangare, almajirai yara ne da suke koyan karatun Alkur'ani. Ana tura su daga gari zuwa gari, misali daga Kano zuwa Maiduguri, daga Sokoto zuwa Katsina da dai sauransu, domin su ga cewa sun wato ainihin wato haddace Alkur'ani da kuma koyan waɗansu darussa hakan nan, misali na musulunci, musamman dai haddar Alkur'ani. Waɗannan yaran kun ga ba za a ainihin wato ibra a ce yara ne da ba sa zuwa makaranta ba.
1: To amma ana maganar makarantar boko.
0: Akwai bambanci tsakanin waɗannan yara da kuma wato waɗannan yaran ba su karatun boko, amma muna ƙoƙarin ganin cewa an shigar da ainihin wato lissafi da kuma misali Turanci, wanda yana da mahimmanci yadda ake gudanar da rayuwa a Najeriya. So kamar yadda na faɗa a fari, su waɗannan yaran ana akwai waɗanda ainihin wato almajirai ne, akwai kuma wanda kwata-kwata ba sa zuwa makaranta. Su ne za ka iya gani a hanya suna ta gararan ba su ba wai makarantar ainihin wato allo suke zuwa ba, su kawai suna gararan ba ne a titi, watakila wasu suna bara suna bara ba sa zuwa makarantar allo amma suna bara, wasu gansu suna ɗauke da kayayyaki a hanya, suna ɗauke da dukkanin abubuwa domin sayarwa da jama'a. So akwai bambanci tsakanin ainihin wato yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai. Kamar yadda nace, muna ƙoƙarin ganin cewa mun samu adadi sahihi.
1: To yanzu wani mataki kuke na tattara wannan bayanai?
0: A shekarar da ta gabata mun aiwatar da wani gagarumin aiki na tantance ko kuma zakulo yara 700,000 a sassan kasar nan daban-daban, ko kuma in ce a kasar baki daya har da babban birnin tarayya. Mun ɗauki alƙaliman waɗannan yara a cikin lokaci ƙanƙani, sati 3-4, wanda ba a taɓa yin shi a tarihin ƙasar nan. Wajen
1: ta wace hanya kuka bi wajen tattara alƙaliman?
0: Wato mun yi amfani da jami'anmu. A halin yanzu muna da ofisoshi 36 da kuma ofishi a babban birnin tarayya. Muna da ɗumbin ma'aikata da muka yi amfani da su, kuma mun yi amfani da waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin su taimaka mana wajen zakulo waɗannan yaran. Wani abu mai mahimmanci da za a fahimta a nan shine akwai abin da muke kira dashboard, wato wani technology ne da ake amfani da shi wajen ɗaukan ainihin wato bayanai akan waɗannan yaran. Ba kawai mun je mun zakulo su bane, a'a, mun tabbata cewa mun san sunan wannan yaran da aka samu da baya zuwa makaranta, mun san sunan mahaifinsa, mun san sunan unguwarsa, mun san shekarunsa, mun san dalilin da yasa baya zuwa makaranta da dai sauran muhimman bayanai da za su taimaka wajen ganin cewa.
1: Malam Nura, idan aka ce ka bayyana girman wannan matsalar, ta yaya za ka bayyana ta?
0: Matsala ce babba gaskiya, matsala ce babba, domin a ce ƙasa na da ɗumbin yara, ana maganar miliyoyi misali da ba sa zuwa makaranta, ko kuma miliyoyin almajirai waɗanda suna gararan ba

0: tituna maimakon su tsaya su yi karatun alkur'ani da aka aika su su yi suna nan suna gararan ba a tituna suna kokarin neman abin da za su sa a bakin salati gaskiya ko da a ce miliyan 1 ne misali adadi ne mai matukar girma ballantana a ce ana maganar miliyoyi
1: to me yasa hukumar ku ba za ta sa lokaci ba kawai ta kwashe duka yaran nan da kai suke gararan ba a tituna kamar yadda ka ce a mai da su makaranta
0: abu ne gaskiya da yake da dimbin tarihi abu ne da ba za a ce wai yanzu-yanzun nan za a kawo da wannan matsala ba matsala ce da shekara da shekaru tana nan kuma an san cewa matsala magance ta ba abu bane da za a yi shi a lokaci kankani hakan nan saboda haka mu a matsayin hukumar da ke kula da ilimin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta muna kokarin ganin cewa mun hada karfi da karfe da ainihin wato jihohi waɗanda annan yaran suke domin ganin cewa yaran nan sun koma makaranta a wa'annan 700 din da na yi miki magana akai a halin yanzu jihar Benue mun gabatar mata da bayanai akan waɗannan yaran sun yadda za su mai da su makaranta an yi ma biki mun je can jihar Benue an gabatar da biki inda aka ba su wato adadin waɗannan yaran nasu wanda su ne ba su zuwa makaranta tsakanin a cikin 700 da muka samu a ko ina a fadin kasar
1: to a bangaren
0: da barin dan ƙara sadala saboda muna jira sauran jihohi kamar yadda Benue ta zo ta karbi adadin waɗannan yaran wanda abin farin ciki ne sosai shi gwamna yayi matukar farin ciki cewa waɗannan yaran an zakulo su daga inda suke mu hukumar mu ce tai wannan aikin muka je can Benue daga cikin jihohin da muka yi wannan aiki a sassan kasar nan so ya karbi waɗannan yaran kuma ya fara mai da su makaranta saboda haka muna kira ga sauran jihohi ma dake kasar nan saboda a kowace jiha akwai adadin dimbin yaran da muka zakulo da ba su zuwa makaranta muna jiran waɗannan jihohi su zo su
1: zan sake dawowa a gare ka gaba a cikin shirin to ɗaya daga cikin jihohin da rahoton UNICEF ya ambata a cikin waɗanda suka fi yawan yaran da ba su zuwa makaranta a faɗin Najeriya ita ce Jigawa wakilin mu na Kano Zaharuddin Lawan ya zanta da commissioner ilimi a matakin farko Dr. Lawan Yunusa Danzumu inda ya fara tambayar sa ko yaya suka ji da wannan rahoto
2: ne farko dai ba za mu iya musu cewa abin da ne sai tayi daidai kuma da ne ba ko saboda su suna irin tsarin da suke bi wajen tantance irin wannan kalma kuma tsarin shi ne duka yaro da sai gani akan titi yana yawo su a gurin su baya makaranta ko makadan makaranta ne ko kuma almajiri ne ko yana makarantar tsangaya ko makarantar su mu kuma al'adance kuma irin tsarin mu na karkarar mu da al'ummar mu da al'adar mu yaron da yake makaranta kai ko a gona yaro yake tare da iyansa ana maka a makaranta ki because akwai abin da ke sha ilimi na gargajiya wato traditional education da common education so mu yaran da suke wannan cikin tsarin ko yaro na koyar sana wurin iyayensa ko yaro na makarantar allo ko makarantar muhammadiya ko makarantar tsangaya da ake nasu duk a gurin mu a makaranta suke domin ilimi suke koya amma su kuma a turance a kuma zamanance kuma a hukumance kamar yadda tsarin sauran shi duk yaran da baya cikin makaranta mai aji mai malami mai allo mai kujeru ginanniya su abun shi ne yaran da ba makaranta to kaga mai yiwa su irin lissafin su daban irin tunanin mu daban amma alhamdulillah kamar yadda suka ba da wannan kalma haka ne cewa Jiga tana da akalla wajen yara 700 wanda ba sa cikin makaranta to muka ce ba za mu musa ba za mu bi tsarin da zaki mata wadi mu tantance da gaskiya maganar ku
3: amma ku auna ku alkalman kamar adadin ya kai nawa waɗanda kuke tsammanin ba sa zuwa makaranta
2: idan muka dubi yaran da muke da su a makaranta yaran miliyan 1 da wajen 300 wannan sai makarantun primary da makarantun kananan makarantun secondary da kuma yaran da suke makarantun secondary manya akalla wajen mutum 100 da wani abu to idan muka hada gaba da jimilla akalla zamu samu yara kusan miliyan 1,500 zuwa 600 so akalla idan muka ce zamu bi ta percent ne percent wato zamu kididiye ta wani adadi wanda ba su makaranta ba zamu samu saboda yara mutum 150,000 kuma wanda ba su zuwa makaranta
3: amma kamar a wani yanki ne matsalar tafi kamari a Jigawa haka
2: to adadin muke da shi misali a Jigawa akwai manyan kananan hukumar da suke da irin wannan yara mafiyawa kamar misali karamar hukumar Ringin kamar hukumar Birnin Kudu karamar hukumar Kafin Hausa karamar hukumar Birnuwa da kuma karamar hukumar Goran saboda irin yanayin su na alƙaranci ko kuma irin gurin aikace-aikace da yara za su yi irin noma haka da sana'o'i haka na hannu da makamantar su wannan guraren an fi samu su mai in ka duba kamar arewa wajen salatin karkar babara mai gatari nan da yake garurka da su kan boda kuma yawanci babu wata sana'a irin ta noma wanda za a yi shi da damana a yi

0: tunani ba ka san yara irin na almajirai yawanci zo sun tafi abin da kudu wanda yawanci daga nan ma suke tsallaka su kasar Bauchi kasar Gombe har zuwa Yobe zuwa Maiduguri su waɗannan aka fi yin karatun Qur'ani sosai kamar yadda ya kamata
1: amma kamar akwai ƙari kan matsalolin da suke jawo wannan abubuwan yawan yaran da ba sa zuwa makaranta din tunda ka kawo wani misali na wani yanki da ake noma
0: to eh gaskiya ne ai ka san ita da yanayin zaman al'umma akwai matsaloli da yawa da suke da mutane saboda har yanzu akwai wasu yaran da suna ganin me yakan su tura su makarantar boko ko mun tura su makarantar islamiyya ko gwamnati addini kuma saboda yanayin karfi da iyaye wasu ba su da shi suna son su riƙe yaran su domin su taimaka musu wajen harkar ayyukan gida aikin gona aikin noma su da suke yi da neman abinci irin na gida na zamanin damuna in ya zo ko kuma zamanin rani in ya zo za a aiki rani makamantansu to wannan yana taimakawa wajen samun yarshin yara su makaranta kuma na biyu irin ɗabi'u na mutane wasu saboda risu mai sanin da haƙurin da za a kai gicin abu da an sa yaro a makaranta an ga wata matsala ta samu ko rashin malamai ko rashin wasu abubuwa ne wanda zai sa yaro ya zauna ya karatu kamar yadda ya kamata taki sai garin zuwa makarantar kuma akwai fahimta ita ma tana taimakawa wajen barin yara su yi karatu ko rashin karatu ko kuma a'a yaran da suka gama makaranta yan primary ko yan secondary ko wanda suka gama jami'a suna gida a zuwa ba su aiki wannan yana karyawa wasu iyayen gwiwa cewa a to tun daga wannan ma ya yi karatu ya gama har yanzu ba aiki sai su ma hana ƙananan zai su makaranta domin wannan yana taimakawa sosai gaya wajen ganin cewa yara sun zama makaranta ko ba za su makaranta yasa ga duk yawancin iyaye ko mutanen da za su taso sun ɗan matakan da abin da yaran su manya su karanta to ƙananan za su karanta.
2: Dr. Lawan Yunusa ɗan Zomo kenan kwamishinan ilimi na jihar Jigawa to yanzu bari na je ga masani a fagen ilimi kuma tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilde. Dokta me zaka ce akan wannan rahoto na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya su sama da miliyan 18?
3: To barkan ku dai ina maraba da duk waɗanda suke sauraron mu. Wannan dai duk shekara akan yi taro a yi muraja'ar irin waɗannan alƙaluma da UNICEF suke fitarwa kuma matsalar da ake samu duk shekara shine rashin yadda da su ko kuma amincewa da su gaba ɗaya don kamar yadda mai magana na farko ya ce babu tabbacin wani hanya aka bi aka samu waɗannan alƙaluma sai dai kawai da yake su office ɗinsu ne kuma suna da aikace-aikace da suka dangance su to sukan fitar kuma wasu kuma wani lokaci abinda suke fitarwa babban damuwan shine yana saɓawa hankali domin idan sun ce tsaro na daga cikin manya-manyan abubuwa da ke hana zuwa makaranta kusan ma na farko to ai ba za ka yi tsammanin jihar Kano da jihar Jigawa nan ne inda za a samu yara mafi yawa wanda ba sa zuwa makaranta ba akwai lokacin da suka ce jihar Bauchi to amma sai kuma muka duba to ga jihar Borno ga jihar Yobe ga jihar Adamawa a lokacin ana ganiyar Boko Haram a ce a yara sun fi zuwa makaranta a waɗannan jihohin ya saɓawa hankali to yanzu kuma da ake ta kidnapping ake tashi hankali a Northwest to can ma ai idan aka duba jihar Kano da jihar Jigawa su ne jihohin da aka fi zaman lafiya a cikinsu amma kuma sai aka ce a tsaro ne babban dalilin da ya sa yara ba sa zuwa makaranta amma kuma wai a jihohin da kuma ake da tsaron kuma wai ai su ne suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta muna sa ran jihar Zamfara jihar Sokoto jihar Kebbi Niger nan jihar Katsina to a cikin su a samu wanda su ne suka fi amma yaya aka yi jihar Jigawa da jihar Kano suka fi su jihar Kano a ce saboda adadin mutane amma jihar Jigawa da jihar Katsina ai idan kika duba adadin su babu wani bambanci sosai so mu dai da muke harkar ilimi dai a lokacin gaskiya ko da a taro na ƙarshe wanda na yi attending as a commissioner hatta shi shugaban UBEC bai yadda da alƙaluman na UNICEF ba kuma saboda a lokacin akwai kamar sun jawo 'yan secondary a ciki suka maka shine yasa abin ya tashi daga miliyan 9 da ake da shi kuma wanda ake tsamma

0: hannun ma saboda BESDA da wato shirin BESDA da aka yi a wannan shekara ko zuwa wannan shekara za a samu adadin yaran ya koma miliyan 7 zuwa 8 haka to sai kawai UNICEF ta kawo wannan alkalami na miliyan 18.
1: To kaji bayanin da kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Jigawa wadda alkalin masu kaci yaran jihar kimanin 700,000 ne ba su zuwa makaranta. Shin kayi mamaki game da hakan ne?
0: Ni ban yi mamaki game da hakan ba, sai dai ina mamaki game da adadi na gaba daya miliyan 18 wanda su UNICEF suke bayarwa, wanda kuma baya sauka domin yanzu an yi kusan shekara 4 kenan suna ba da irin wannan adadi.
1: To amma a naka nazari, me yasa yaran da ba sa zuwa makaranta ke karuwa a Najeriya duk da matakai da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi?
0: To matsalolin ne suke kara karuwa. Akwai matsaloli kusan guda 8 gagarumai waɗanda suke haddasa shi, kuma mujin ba an warware su ba, waɗansu su ma suna karuwa, to dole za a samu ƙarin yara. Na farko dai Najeriya kanta ma dai tana karuwa ne. So idan kika duba population in Najeriya duka shekara 10 za ki ga miliyoyi sun karu. So domin haka dole a cikin wannan za a samu ƙarin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta. Akwai wannan matsala ta talauci. To matsalan nan ta talauci ta hanya biyu take jawo mana yaran da ba sa zuwa makaranta. Na farko fitintinun makaranta na sai an yi uniform, sai an biya PTA, sai an biya wane ne ga uban da yake ƙauye wanda ba yi da naira 500 ma ko yana nema saboda ya ciyar da iyali. Ina ne zai iya biyan 3,000 na PTA ko kuma zai yi uniform da sauransu? Wannan ana da matsala a wurin. Sannan na biyu, hanya ta biyu ita ce cewa gidaje suna neman abin da za su ci ne. Gidaje da yawa yanzu saboda yawan talauci ya karu sosai. So domin haka da zaran yaro ya kawo karfi ko kuma yarinya ta kawo karfi, to ko kai ya je gona ne ko ya je kiwo ko kuma za ta je talla.
1: To takamaimai me za ka ce yawan
0: makarantun?
1: Na'am. Na ce takamaimai me za ka ce akan jihohin nan guda uku waɗanda su kaɗai suna da kashi 20 na dukkan yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya kamar yadda rahoton UNICEF ɗin ya ce?
0: To waɗannan jihohin a cikinsu dai za ki samu duka waɗannan dalilai guda 8 ɗin zuwa 9 akwai su a cikinsu. To amma kuma ba na jin idan da a ce ma'aikatar da aka kafa ta lura da yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma almajirci za su fara fito mana da alƙalumma, to ina ga su ne alƙaluman da za mu fi yadda da su sosai, kuma su ne za su fi ba mu haske a kan dalilan da isa yaran ba sa zuwa makaranta tabbaci a kowace jiha.
1: To da yake kana da uzuri dakta, a ganin ka me ya kamata a yi a kawo ƙarshen wannan matsala a Najeriya?
0: To a yaƙi talauci. Na biyu a tsaya a yi aiki. Na uku a sa kuɗi sosai a cikin ilimi a ƙara yawan makarantu saboda akwai matsalar rashin makarantu musamman a ƙauyuka wanda suke a barbaje da yawa. Makarantun sun yi nisa, so da zaran yaro ya gama primary ba zai iya zuwa JSS ba ko kuma SSS. So wannan ina ga yana da muhimmanci sosai. Sannan kuma a samar da aikin yi, kwantai wanda 'yan boko suke yi yana kashewa iyaye gwiwa, yana suna ganin masu sake tura ƙannansu, shi ma ci baya ne. Sannan kuma noma da kiwo wanda ita ce ko kuma su ne hanyar samun kuɗinmu a nan da arewa, to dukkan su suna buƙatan yara waɗanda za su riƙa zuwa gona da waɗanda za su riƙa zuwa kiwo. To idan ba hanyar tattalin arzikinmu ya canza daga waɗannan abubuwa guda biyu ba, wannan matsala za ta ci gaba. akwai al'ada of course ta kila a ce auren wuri da zuwa sauransu babu damuwa amma

0: ɗayar wacce ta kaman almajirci. Wannan hanya da wannan sabuwar hukuma ta ɗauka yana da kyau ƙwarai. Na farko a sani cewa ba wai sai wanda ya je makarantar boko ba ne shi ne ya je shi makaranta. Almajirci ko kuma karatun allo shi ma hanyar ilimi ne. To amma gwana shi yanzu da ake ƙoƙari a yi da boko, wannan abu ne da mun fi shekara 20 muna kira a kai, kuma idan aka haɗa su biyu ɗin aka ɗauki boko aka kai shi makaranta allo, to ina ga wannan zai taimaka sosai.
1: To mun gode ƙwarai da gaske Dr. Aliyu Tilda, ƙwararre a fannin ilimi, anan za mu yi sallama da kai. To idan na zo ga ‘yar uwata mace Habiba Ahmed, jami'a daga ƙungiyar Rafa, shin ku masu rajin kare ‘yancin mata menene ra'ayinku game da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta?
2: Assalamu alaikum. Sannunmu na wani kuma na miƙa gaisuwa na da masu sauraro. Na ɗaya shi ne ba zan maimaita abin da ‘yan uwana maza suka faɗa ba, amma kuma abin da nake son a sani shi ne rabin wannan lissafin da UNICEF suka fito da shi, shi ne cewa rabin yara da ba sa makaranta ko kuma ba sa zuwa makaranta rabin su mata ne. Kuma akan kuma matsalolin da ake fuskanta ya fi shafan mata akan yanda kowa yake zato, kamar yanda aka faɗa aka ba da dalilan kamar talauci, maganan tsoro da sauransu, duk yana shafan mata. Kuma yawanci zaki ga in ma maganan fannin talauci ne a ce a ake ‘ya mace ce gwara ma ki je ki zauna a gida ki taya su da wanke-wanke da garin ɗaki da sauransu akan a tura ki makaranta. Kuma in ma an duba ma yanayin almajiranci, ‘ya mace ba ta fita almajiranci, yawanci maza ne suke fita. To ga yawanci mata sai ga sun biyu ba, ba samu na addinin ba ƙwararre inda ya kamata, kuma ba samu na boko ba isasshe inda ya kamata. Sai ki ga yawanci yarinya ta kai ta ma sa himma ta sa ƙoƙari aji na shida, ta ma samu ta shiga primary school ɗin a aji na shida da za ta shiga ta wuce secondary, sai kaga an ce an zo da magana aure wuri da sauransu. Duk da dai muna sa kai muna abubuwa da yawa a ƙauyuka, kuma muna haɗin kai iyaye da malamai da su ma yaran su kansu su yi abubuwan da ya kamata su sa kai su gan cewa duk da dai waɗannan matsalolin da ake fuskanta yara sun samu sun koma makaranta. Amma gaskiya yau da kullun ana gani tun shekara 2002 ko har zuwa yanzu abubuwan bai ragu ba, kuma ƙaruwa yake, kuma matsalolin kuma ƙaruwa suke. Dalilin haka muke wai su iyaye magana muke samu.